le li hamo twa yo phela twa ke banta na tini ba na khali mbaki sako dimba ka dri badaw kashimbago kashimbago kavoka itso khaka shiruru na nkhonkara.